0: fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ane we fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

oya bakan na Cristiano Ronaldo o le mi mo pe awon legend kan awon agbo oje ta ba nsoro bolu alafesegba o lo mo pe inu won odun sohun o ni ama eyen o kan ohun o o ni fun igba pipe gbogbo won ni won wa isubu hun awon former player awon pundit lotun lo si o ni gbogbo won na wa bo nse fe subu bi ka ri awon se ni tesi waju o ni ewo ikan to ba emi binu temi o se dun bi se gbafe bi se ma mi awon awon kan to ba ye kin control emi ma control e o awon kan to ba ye kin ma control emi ma gboju lapa bibe yen

ayé ajé ma fe le se lo laaro teni iko Arsenal won gbiyanju titi o won gbiyanju ama won ri gbe mo so nipa gbowe egbe iko Real Madrid Vinicius Junior Arsenal ti wa so pe ba won o se ri ti Vinicius Junior pe awon ni pada wa mo o awon ni pada wa fun Vinicius Junior eyin temi e se 30-30 si mi laaro teni atun ma pada wa to ba di irole iyan lori eto sport assembly se gbagbe pe ago mefa irole e darapo mo wa ni ikoni West Radio 89.3 FM oruko temi o yi pada o le mo di tana tana o dabo.

0: po Facebook Adewumi Kasim Adekasi kan si wa lati agbegbe New Garage ona anfani ati ki wa ku ojumo lapa ibe Dokas for Lanyan awon na tun anfani lati kan si wa lojo po Facebook eja gbe pe na hello
1: hello
0: yes sir papa pa ku ojumo
1: ah mo ki olotu o
0: yes sir
1: owo yin le fi gore yin o operation ni
2: baba
1: e ma ma se o
2: ami aja
1: ni so ogun o
0: ami o
1: se ri awon ma Nigeria Nigeria. Opolo kwawa mekunu yi. Lanfi awon joba yi pe kama se wa bon se wuwan. Kogo wala rin ti joba ele ti ndan wolo wolo wola ki. Ko se nfi ya je mekunu ti nfi ya jara nusi kogo kan buwo le ti si kogo e. Ibe na la si tu si ma ra wong katu wo si ma sawi pe yen. Oye wo ti le yi ni. Kando kolo jofu. Kuma se, kuma se ba kuma sa wo. Eh? Se eni ti o je pe atako lohun se gugu ire eni ti tinubu ti leyin ri ni gugu awon to ti se joba wa la teyin wa ihun la tori obasanjo odun so diye
0: aseun
1: e wa ta o ko lojo fun ko ma se ko to le ma ti wa lo are ko fe ni ka ba ti ko to lojo fun ko ma ko to se ko bi tu fe mo
0: wa aseun
1: Nigeria yi olopa ni to se o
0: ami ami aseun bakan na Adedamola Okun Lola kan si wa ni oju opo Facebook won salaye o Bege bi nkan se le to lorilede Nigeria yi kile ta nla koja pe awon lede pe anilo adari le to ye pe yo le ti gbo lati gbo nkan ta nla koja lorilede yi ki se le to ye pe yo mo dari owo ilu sawon ona mi bi pe wo den salaye o bi pe awon nireti bi pe a soro pelu ibo wa o bakan na le ojo ko Facebook Dokas for Lion won soro bi pe awon ki wa ku ise bi pe ki Olorun ko gba awon lede Nigeria ko ninu katakata bi katakata le ti alanfani ati waye dami lola kiade lojo opo Facebook West Radio 893 FM fan page ko ki wa ko ojumo wi pe orile ede Nigeria wi pe ati gbo lasiko ta waye o wi pe ade ti setan lati ri pe a fi ibo wa yen ni to wa lele to je pe o tuko orile ede Nigeria debu ti ogo lodun 2027 wi pe asiko die iloko Sulaiman Sharif na kan si wa won de soro Ipe egbe le ti Rainbow Coalition to je ti wiki ipe le to je pe yo se si eto ijoba awon ara wa ipe ko si yo ko si more damage si eto ijoba awon ara wa ni o ipe idire to je pe awon gomina mi ninu egbe oselu APC ti won fi ntako ipe Rainbow Coalition o da lori disloyalty ati awon nkan mi ninu eto oselu ni o ipe tori pe o je fun imo tara eni nikan won soro ilekun lapa ibe to mu ki awon gomina na egbe oselu APC ko mo tako Rainbow Coalition hello eti wole o
3: hello
0: eku legbe redo yen eku ojumo sir
3: hello
0: yes sir e karo
3: aha oloye sani emi me Mr. Sam na ni lekan ti o lati Liberty
2: yes sir
3: ejo mo fe bere nkan oloye sani
2: yes sir
3: se bi a ri gbo wi pe ona Lagos to Calabar yen
2: ti
3: so popo nigba ti Nigeria ba da
2: be ni
3: Kilo wa mu won ta fun lo gba ibe yin kan ni gbogbo ri ben ma ni yo tan e jo kilo de ti joba ile yi o se ona to da to dojuru ti wa agbo ojo meta ma ni won lo ni agbo si
2: lockbridge
3: akaba
2: e jo
3: se ka jo mama we so wo wa re
0: e se o
3: mama we so wa re o ti ka gbogbo ni tan
0: e se Ase o. Ogbe na lale kan san ni imoran yin fun joba omo ile de Nigeria ki
2: ati ma. Fun ijoba mi o. En to nse rere, o mo pe rere lo nse. En to nse bi napo rere lo nse. O mo bebi lo nse. Mi ni ran kan fun joba. A mo lu fe soro fun. Ki fi ayiko ni saye da o mo Mr. Kinja Aloya kin ti le lo. A wo lowo lo se bebe nba yan. Na se Yoruba regional government ida. Nba ta se western ijoba yan. Na da region ba. Eastern region ba. Ki le ba ba fun won. Awolo personality awolo lo make a difference yen o ko ko ni region o ko ni ko lo se premier ni igbaye ba to kure nkan se premier esun nkan te fe so be niyan se ni western region ki ko ri be so awon gogo ni ka mo nkan ta se ka me ta fe dibo fun ta ba ri best lo daju angel lo daju to se ba ri angel e wa tu ni se wan jan ba ju
0: e seun ogbere ni olale kan san ni
2: ise ilu ni ko se ma se sa
0: e se gan ni ti ago mewa a pada wa o lori eto ijoko jogbon nibi ta tun ti lanfani lati tewaju lori oro to ni se pelu orile ede Nigeria leni lase ole eledumare alanfani ati gbalejo lati nu egbe oselu Labour Party oludije si ipo aile asofin ni ti Abuja ni Federal House of Rep iyen honorable Olarewaju Okeso to ni o ja lejo wa lori eto ijoko ojogbon la ro toni e se ohun te ngbo ikani West Radio 89.3 FM gbo en te pe wa gbo en ti e da si lori opo Facebook e se o amo lori ti jago mewa ta pada wa ibanujo kiro to bi oni je ti wa o a o ni ro ngbe sona bi o se obi omo e se ohun te ngbo ikani West Radio. Thank you very much.

0: back to the community. Se igba ti eto ibonbolo na ni won se ni abi won ti se seyin gbogbo eleyi la ma so papo lati le so pe o ni itumo nkan teni se yi o ni itumo. So loju temi ko ye ko je money politics as a person. Emi o really support money politics. The only thing ti mo le support ni pe ohun ta ma se ti awon eniyan ma se kini o tun won jo je igbadun tori teyin gan ba wo won le pe owo yen ko po. At the end of the day nkan ti o kan eyan kan ko ni ni itumo. Sugbon eniyan to ko owo to po sile yen sha ni ko gbianju ni
1: mo ti gbowo le na
0: be ni o gbianju. Sugbon at the end of the day ko ni effect. Owo to si gbe sile yen dere o ti ko sile nbi kan e pe be mi na ba de be at least investment mi mo gbodo kokko ri pada. Ko de seni to invest o ki ni profit. A ri investment e a de ri profit ohun lo wa mo profit margin boya 150% boya 100% ni profit margin to fe ohun lo ma le mo be e pe bayi ni. So ti awa eyan awa ra ilu ta ba kiyesi dada a ri wi pe o ye ka fi oye gbe lakoto ni idahun si ibere yen mo ko eko pupo lara eni ti o ba wa se Bob ti an soro e yi ni opo igba to gbianju mo kiyesi pe ni opo igba to gbianju yen ona totọ lo ngba. So bi eru ba ti en ba wa pe gbogbo wa soju ba kan na bi eru ba ti en ba wa pe gbogbo wa ba kan na la se nsoro ba ba nlo different method and different approach lojo kan ma bo soju e ati gbianju ele ati ri nkan ta ri e je ka gbianju mi e ka gbianju egbe mi e ka gbian e ti get ba ba nse bayin lojo kan a pada ri pe oke ati kan mi saya wa la. So eyi ni iwoye mi lori e
1: ino mi dun bi aya se pe eni gbowo le ibi kan lo ti ri o ri bi investment to de je pe o di dodo ko rowo ti e pada e seun be ba je yin se ijoko ojogbon le to te n gbo lati ikanni West Radio 89.3 FM ela anfani lati darapo ma ni oju opo Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page kin to dodo awon to n gbo wa nle eja dodo ti yin na eja wo awon nkan te ti n se bo kini awon nkan te ti se bi nkan amuye ni won ba ti mi won ti gbianju won sanwo wa iki omo meji kan ri iya kan te bi n pa legbe ile mi mo ti fun 500 naira ri awon nkan wo le ti se ta le wo mo yin lara pe eni ta ba de fun lanfani o le se ju kan ta fe ko se lo
0: e seun gan olotun ibere yi lopo igba o ma n je ki awon eniyan fe paro.
1: Okay.
0: Ben
1: awon eyan to wa mo yin gbo yin
0: ben ni
1: mo no mo le wa jeri si
0: ben ni ni pelu ori ofe olohun gbogbo eyi ta se patapata ko kin se for political reasons gbogbo eyi ta se pelu ori ofe olohun pelu otito inu ni mo de so fun yin pe mo ti se be dada mo ti san wo ilewe awon omo eyan bẹẹni mo ti ran awọn eyan lọ fun vocational training bi fashion designing mo ti kopa ninu wipe a n train awọn ọmọ gan ni technology computer training that as what we know it which is the basics wipe ti o fi n bẹrẹ computer training and basic softwares bi Microsoft Word and all of that titi dori even designing softwares like CorelDRAW and even Photoshop. So I emit ti se bẹ ṣùgbọ́n it's not for political reason. Mo tún ti ṣe nǹkan kan tí wọ́n ń pè ní avoid field future. Ó dẹ̀ ní iléèwé kan ní Awosonso tí mi ní àǹfààní àti dárúkọ ẹ̀ àtàwọn iléèwé kan ní Ring Road náà. Báyẹn tí mo ti lọ síbẹ̀ kí ni avoid field future dálé lórí? À ń gbìyànjú láti ran àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe gbé ìgbé ayé wọn. Irú path tí wọ́n lè choose, career tí wọ́n lè choose, tó ní ṣe pẹ̀lú internal ability wọn. Tẹ́ pé wọ́n kẹ́ni láti lọ ṣe acquire skills mọ́ni tó fi máa bú jáde. So that kò ní di wípé àwọn mistake tó ṣẹlẹ̀ nígbà tiwa táwọn ń dàgbà kò ní lè ṣẹlẹ̀ sí wọn. Kí ni mistake tiwa? Most of the time ní ayé ìgbà yẹn, brilliancy ni wọ́n fi ń pín ọmọ sí. science class and commercial class. Teba ma gba gbo be pelu mi boya o ni 8 A's ni ana omo yi science class. Sugbon ta ba ni

0: wo inborn attribute awon kan to tolorun damo o le ma le se dada ni science class so avoid failed future yi ara kan ta n ba won so niyan iru igbe aye ton le gbe iru awon ibi ton le rin si mo ti se be dada pelu ori ofe ti olorun fun mi so awon eyan to n gbo mi na mo de ti solve problems for different companies mo ti ba awon different companies sise I would not be privileged to mention names mo ti ba won sise ni abe oruko ile ise mi to nje lanky first study crazy so lanky lawon eyan mo mi si dada I've done that even for businesses in China there's a school in China to transfer textbook one to an application I am part of the project and it's ongoing we've been there for a while and it's been ongoing right from Nigeria Timothy she etiget so I've helped companies like that Timothy Bowen solve problems, you know. And I believe that if I have done this, this is the reason why I'm seeking an extension to say that we are running into a digital age. Atin gbogbo e tin di digital. Ah, le continue ni analog bi a se tin babo latin. In fact, awon eyan kan shakawe wa pe Nigerians we are more than 20 years behind other countries. So awa no kilo je ton fi kini won fi ton fi shakawe wa bayi. Ohun ni pe won wo ibi ta de iru method tan lo. So by extension, emi no fe wo pe this particular problem Timothy solve fa awon eyan. I can take it into the House of Assembly, Federal House of Assembly to do what? To as well implement Federal House of Representative rather to apply as well implement this and let's see the better result we are going to get.
1: Nje ti dipo selu mu ri rara.
0: Mi dipo selu mi rara bo mo ti dije ri.
1: Awon eko wo le ti wa ko lasiko idije te ti seun.
0: Eh lasiko idije ti mo ti dije.
1: Emi abe Labour Party na abi fun ipo kan na.
0: Beni.
1: Okay.
0: Eh boya ki mu bayi mo join politics in 2012.
1: Okay.
0: Labour Party mo de wa.
1: Okay.
0: Labour Party mo join. Labour Party na mo de wa lati gba yin the scene.
1: Okay.
0: O de wa lara nkan ti mo fi nse selling point ni. Because Labour Party, if somebody can stay in a party lati 2012, to de duro sibe the scene, only to mo only afojusun.
1: Omo yele le si, o wa o lo.
0: O wa o lo, o ma sa lo sibi sa lo so awon lo mo nkan ti won le kiri. Sugbon to ba ye pe iwoye ti wa atun ta fe se, a duro lori e bi pe we can achieve it. Okay. So, mo contest 2019, ara won nkan ti mo de ko na ni wi pe Oshelu, it has to do with the game of number.
1: Okay.
0: And then game of number, ye, lauma, I warrant, and when you want diverse, different means, that you ensure you pay, they get people on their side.
1: Okay.
0: Two particular track lower, alakokwe, ni pe, ki nyon je adari to ni ran. Ki o si le ta iran, refu an won ti on gwe, aba won ton telye. Ṣùgbọ́n bí ò bá sí eléyìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ òun ni wọ́n máa ń pè ní manipulation. Èèyàn lè bá àwọn èèyàn o lè fi nǹkan kan manipulate wọn. Ìta bá ti ń rí manipulation kò sí ìran. Ibi tí ìran bá wà kò lè sí manipulation. Ṣé ń gẹ́ nǹkan tí mo sọ? Bàbá ti lè rí ìran. Tẹ́ni ẹ sì lè ta pé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lélẹ̀ ní gbogbo ibi tí mo ti dé. Àwọn èèyàn míì orí money policy wọn wà mo ni ẹja ríra ná. Bàbá ríra bí bá sọ̀rọ̀ tí mo ṣí kọ̀m̀pútà tí mo sọ fún ọba àwọn gan sọ wípé ẹwú ìná kan wa. Kí ni túmọ̀ ẹni pé ìran ni bí èèyàn bá ti ní ìran ẹ rí pé yóò ṣe dáadáa. Apart from pé kó ní ìran tó bá débẹ̀ àwọn tí ó tún bá ṣùgbà ẹ̀ láti lè jẹ́ kí ìran yẹn. So àwọn nǹkan tí mo kọ́ rèé nínú politics from 2019 pe ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń lọ síbẹ̀ tí ò ní ìran ó kẹ̀ fẹ́ dipò mú ni tàbí ó fẹ́ kí ayé tiẹ̀ náà fi dára sí ju bó ṣe wà lọ. So eléyìí ló fi dàbí pé a record progress dàbí alára nítorí pé kò sí àwọn adarí tó ní ìran.
1: Ọ̀rọ̀ bọ́ láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ń ṣe ojú òpólẹ̀ fáwọn tó ń gbọ́ wa lé ná kí n tó tẹ̀wájú lórí àwọn ìbéèrè tí mo ní. 0916-893-1000 0916-893-1000 tàbí 0915-3334-893 0915-3334-893 ẹ̀dẹ̀ léwo 0911-3-4-8-93 0911-3-4-8-93 lójú òpó Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page. Hello, Eko Ojumo. Oh, Eko wa pada da ko tire. Ele pe pada. 0916-893-1000. 0916-893-1000. That be 0915-333-4893. 0915-333-4893. Eja ki, ba jenre ti ipi lati odo anwen yanyin, lati le. Eja ki pada, sebiti eti danu duro le kan. Lore le yi to ni shepe lupi, odo 2012, ili e darapo mwen e glosho lu Labour Party. Anwen yanyan sabah ma mbele wipi, ki walo su unyi, wonu eto oselu gan o le wa ara nkan te ti so le wa lara e down si o ki lo gbe yin wo se ka ni pe ise te yin se ngba na e wo pe owo bi o to je ki wonu oselu ni abi e wo pe won o mo mi to ni mi se ti mo nse je ki wonu oselu ni abi awon mi ti e wa to je pe awon oni ni se kankan lowo wa wo pe je ki n lo nu oselu ki lo gbe yin wo lo oselu gan
0: e seun gan olotu alakoko e ta ba ni won ni the end we justify the means.
1: Okay,
0: so ta ba ni ka wo wi pe mo wa nbe lati 2012 mo si wa nbe di 2025 tan so re lo
1: ba
0: 2026
1: yes
0: la wa ba now ti e ba wo to ba je tori owo ni
1: wi
0: pe nkan ti mo ri mi ti se kini e mo pe answer e gbe gan ti mo because o ba je tori e ni a ti ma gba bo mi lo. So mo koko fi hansa yen nu
1: te fi duro ti
0: ta fi duro ti
1: te de fi lo nu egbe mi
0: beni e de tu kiesi wi pe te ba wo one way or the other fun ye numbers of years yen ati na wo sinu egbe yen
1: beni
0: ati ma fi bi kan fara se fokan se ati fowo se atu wa fi akoko wa gan se lati yodun yen titi di akoko yi so iyen koko hansa alakoko e ki lo sun mi denu oselu ohun ni wipe baba ni ka wo dada bo ba je wipe ilu wa yi o ti n lo bo se ye ko ma lo won ma ma be awon eyan wa nu oselu ni a ma be awon eyan pe e wa soselu ni ben sugbon ko lo bo se ye ko lo awa na si wo be if you see some western countries mo ka in the mori gbo interview yan kan one of this major recently.
1: Okay.
0: Mo de o ni won fi lo ohun ni won be ohun ni pe you can do it e ti get gati mo so tori pe lu won ti ni structure number 2 o ti ni system and the system is working fine so ta lo fe lo nu oselu mo so but tori pe a ti debi to ye ka de o de gbodo je responsibility one or two three people bi yan kan ba wa ni pe won o se dada abi won pin dada so wa nbe ni lo se ni won pin dada on ti won na ba wa nbe o leto lati le soro wi pe won se dada iwo na se ti e na fi ti e kun kari ke se pa ma soro latehin ke se pa ma soro nu yara wa bo se easy e to understand iwo gan to ba mo pe o ni kan to le se bosita je ka won eyan ri gbijoju ti e awa le ko sinle nipa ti e pe o se iwon ti o le se so emi na ri pe ko ye ko ma lo be ni pe a gbodo ma complain lasan o ye ka na da si mo de ri pe olohun fun mi ni ore ofe die te pe ti mo ba debe I can put something on the table lo je ki wo pe e je kemi na se kini o kin da si
1: e ja wa si ipinle Oyo papa ni ekun ibi ti e n soju eyin awon to ti wa nipo ire to ti di awon ipo te n fe lo fun yin muri nje eyin le toka si pe se ise ta ran won lo se na nse opolopo ade wa gbebo o emi ade a ma pin ero ata emi amo ha okada emi amo pin fertilizer fa awon agbe en ta ran ni House of Assembly Labuja senator mi gan eyin nje ise ta ran won na nse bi awon o de wa mo kini ise e lo mi ka gan lo mi kin ki lo dale lori gan
0: ah e se gan eh mo bi di pe opo igba ni won ti ma dawun ibere emi na ke ma fi kun ni alakoko e ni pe according to law making or let me say legislation federal representative mo fe break it down to our own level number 1 ni pe law making and we know that there are many laws that have been made
1: okay
0: such that it's just that like there are no implementations or we might say that might be some faulty laws
1: okay
0: there might be is under probability like I've said number 2 ohun ni won pe ni representative to represent the people o ti ye a soju awon eyan so we have what we call oversight so you oversight when there is a policy being implemented or there's a bill being passed or there's a project you can oversight
1: ebon tin po jo
0: e ma binu so wi pe eyan le oversight e mu fe wo ni yo badada ni
1: bi woye woye bi nkan se lo
0: bi e le wo e le ba won wo fe ke foju si lati je pe o lo ba se fe ko lo so be na ni so if to ba pe bayi ni oro awon representative je ibere ta ma bere ni wi pe bills melo ni won ti pass mean like pe awon ideas wo ni won ti pass ni house awon to ti se seyin kini kan te ti sponsor te ti so pe okay bo se n lo yi emi we pe atu le se bayi e de gbe wa si house won de tewo gba bi e follow e ko je pe won tewo gba gan se follow e ti gbogbo awon newspaper ara ilu gan le so pe this person followed it but won gba lowo e ni alakoko e ni elekeje ni pe the constituency ta represent kini won so ki le gbe lo si house se nkan te yin fe se le gbe lo si house abi nkan te gbo
1: awon te lo soju
0: ti won so se won se town hall meeting to ye ki a ma se regularly ka le ma gbo ki la awon eyan fe nkan ta awon eyan fe ni mo mu lo ko won se nipa mo dabi erin to nta aso ni ti ba ni mo fe ra aso based on
1: nkan
0: ti mo fe mi o le ta bẹẹni ma taṣọ based on kini market n sọ kila awọn eyan like kini wọn fẹ ohun la ma jọ mọra awọn ta fi ba sọ pe okay nkan te fẹ re in the best quality eti ke nkan ti mo sọ so kila awọn eyan fẹ ṣe wọn ti ẹ ma n pada wa gan sọdọ awọn eyan abodigba ti a ba fẹ dibo
1: tori mo ni ma bi yin ta ba fẹ dibo la ma ri ọpọlọpọ wọn
0: ara awọn nkan ta ma be tawa naa fi le justify pe ẹni to n pada bo yi so lẹtọ ati pada wa elekeji e eni to n pada bo yi ki lo ti igba to ti se tele ki lo ri se kini o le fi sile to ran pe ko n se oyinbo ko n se pe ka ke ko nkankan jo ki lo ri se specifically to le so pe this is what I did
1: odun merin akoko o
0: ti mo ikan ti mo se leleyi o ki de ni di to bi je pe e kuro ni party A e lo party B nigba boya igba te n se boya awon party gan ti e ri pe ni yo soju ilu dada e je ka fun eyan mi to won ba fun o ti gba bo mi lo ko le pada sibe ki gan awon kini lo important so loju titi emi on kaluku lo mo nkan to se on kaluku lo mo idi to fi lo sibe to wa pe idi to fi lo sibe o ri acquire is over to the person but we are left to the people lati le judge wa awon eyan awon ara ilu funra wa awon ta lo represent awon ta lo represent la judge wa pe show perform abi ko perform show se dada abi ko se dada so loju temi ni constituency ti mo wa emi ri wi pe awon o se to ba se lero lo je kemi na fe present ara mi lati so wi pe okay awa tu le se dada ju bayi lo
1: e ja wa wo Ibadan southwest northwest awon kan wo ni o mu yes nbe ni woye tiyin teyin ro pe teyin ba debe le tun se
0: nkan ti o mu yes yo po die bo ta mu die die
1: e kan so die
0: alakoko e ohun ni wi pe education
1: Eto eko.
0: Emi tori ta ba wo dada, a ri pe eto kan wa ni di amojuto dada. Elekeje na ka so awon health centers ye na. Ka so e ti ge gbogbo
1: to kan awon asofin ni.
0: Gbogbo ile agbe ibimo asofin ni won tin decide a lot of things. Ibe ni won ti ma implement policy, ibe ni won ti ma se a lot of things. Though if we are now leaving it to the executive arm of the government lati le implement awon kini yen, but ibi to ti bere gangan, awon to ma front e gangan is from the House of Representatives, from the National Assembly. So to say, so eri wi pe awon kini ta ba kiesi dada, o ni se pelu bi igba igbadun o ni se pelu bi ilu wa se ma tesiwaju dada baba kiesi agriculture wise eti get ta wa so pe onje onje an soro nipa what we call industrialization ta ba mi ni ni bo anfani lati fi gbogbo enu soro eti get gan ti mo so this not a campaign program but mi ni ni anfani bo mo mu fun yin when we talk about youth awon odo po ni constituency wa but ta ba wo odo se on se opportunities wa fun awon odo lati le thrive bo se ko won thrive se won ri awon anfani ati ori ofe is it that ri pe margin wa laarin government and the people in my constituency margin wa nbe
1: there's a gap
0: won sumora to so won ni anfani si awon ori ofe kokan to ye ko ni anfani si bayen bayen lo ti a le toka si a de le soro nipa ona na iru bi temi n gbe ona oda te ba lo wo adugbo awosonso wa temi ti jade wa e ti ge ona oda nbe mo ti gbe waya nke buri ona oda nibe so when if te ba wo gbo akini ta ba de ni ka wo tawon kini ba wa in place e ri wi pe value owo to ba wa lowo wa gan a to wa na tori pe inu owo ti o ti to ni won tun tun moto se ninu owo ti o ti to ni won tin gbokada to njo won mole to won lance hospital
1: ya to rogun ara riro
0: ri be wi pe awon kan kan ba te pe ta ba moju to ta de be ta so dada pe we need to do something nipa ile ta ba ri se tan e ri ko ma reduce cost of living awon eyan to de ma je ki igbaye gbala igbaye gbadun ara ilu ko je un ta n foju ri gan ke se pe ta ke fenu so
1: ko se tabi sugbon eyin ara ile eyin fara yin na ti mo nkan ti honorable Olarewaju Okeso to ti won ni laka to je pe ko di gba ti eyan ba to nfi gbogbo enu soro a tun la anfani lati tun ma lejo mi wa to je pe e tun le gboro latenu won sugbon kin to yonda lejo mi laaro ni kila ni so nipa a diboko sibe je pe ohun lawon eyan de mo ju bayi eni ba fun mi lowo ma dibo fun o e ba fun mi 10,000 mi dibo fun e ba fun mi 50,000 sugbon ni no eto idibo osun oju ti owo la gbo pe 50,000 oju to wo oju to wo
0: we olotu bi ma se kokko bere lele
1: okay
0: ta ba ni ka wo national assembly into two layers senatorial district wa bi 109 so 109 yen laarin over 200 million people tabani ka wo federal representative gbogbo kan to wa nbe is about 360 tabani ka wo dada a ri pe is a fraction to 200 over 200 million people citizen now tabani ka wo Oyo state House of Representative 14 14 people ninu iye awon to je citizen to je ongbelu awon to ngbelu wa to ngbe ile wa ipile wa yi ta ba wo senate meta pere ni won kini di ti mo se so gbele oni se pelu awa aralu oni se pelu awa aralu diboko sebe 13 babo ibulo ba wa de and you be surprised eri pa won eyan mi to duro lori dibo se to se be yi yara kan ton wa ni won si wa
1: omo ti o ni se waju
0: omo ti o ni se o ni se ma wa se illustration yi lodo oga mi kan ni mo ti ko won ni pe ijapa ohun lo keyin kuro loja o de wa nbo o jabo sinu koto ko se ni to le ran lowo oja yi mo yojo keje keje ni won sin na abojo keta keta igba tojo oja mi ko to gboro ese ti won bo o fi gbeta egba mi o egba mi o egba mi o te ba ti yo mi si ma ku ni kilode ti o ku lana kilode ti o ku ni ijeta eyin agba na le de so wi pe egun ta ba tele ta ayu baba pada leyin ebi o le pa wa itumo eni pe gbogbo approach ta lo yi is just messing up the country ko n se ni awon to n wa gan o ni se pelu awa gangan ka ni ipinu imi to yato ka ni ipinu mi pe gbogbo ile ti mo se ibo lo ba mi de ta ba ti ni ipinu yi ta tun yewo yato elo nu won fe fun wa te ba pin tan elo lo kan yin ta le diju mo ri pe ebi ojo kan to fe pa mi o le ni kin ku
1: to
0: wa ye pa wa gan nkan ta fi measure ohun ni bo se lowo lowo to o rowo gbe sile e ri pe there is a problem eh nkan ta fe gba nsi ni ta ba ti ri gba nsi te ba lo eyi te wa gba nsi ki lo da ton ba de debe ton wa ma se pe emi de ti so lori radio ti mo lo tele mo le pe o le mu won transaction ni won fun yin lowo e se e fun won bo transaction le se na so dibo ko se be ko si ko to jo is just a deception iton ni je okan ni awa ta de ndibo ta jara lu gan la ton ra wa je ninu okan nbe because obe melo obe ti o to ojo meji abojo meta so emi o ni mi o support irun kan bayi ipe dibo ko se be ko de sinu policy ti temi a de ri pe ni ipinle osun awon eyan fun ra won ti juwe wi pe a le gbowo ka de ma lo sibe ne ba fe gbowo ani e ma gba e gbowo e de le ma ya si ona ibe to roju pada ti owo ni ibo osun yen itumo e ni pe awon eyan wa ti ntaji sugbon ka taji dele on lo le fun wa lori ofe daada si
1: e seun ninu awon ipe to nwole to nre yi eh o tun ti re awon kan to moju opo 0916893 1000 0916893 1000 be ba pe yen ti o ba lo ele lo 0915333 4893 0915333 4893 tabi 0911 3 4 8 9 3 hello eti wole o
2: eti wole karo
1: e karo sa
2: mo ni kin kin o
1: e seun e ni ibere yin fa le jo wa
2: e jo wa o e mo
1: eh won a gbo won mo hello hey 0916-893-1000 tabi 0915-3334-893 ah ere fun ta le meji o eh o tun le je ikani mi le tun ti mo gbo won leyin eleyi ile fi lanfani lati bere bere te ba ni lowa lejo mi ta ba ni alejo wa laaro ni honorable olariwaju okesu to won je oludije labi ase egbe oselu labor party si ile igbimo asoju sofin lilo abuja fun awon eniyan iwo oorun ariwa ati iwo oorun gusu ilu ibadan kin to yonda yin lori eto inu mi do awon bi te ya laaro yi o tumo si pe iru eda te je iru afojusun te ni iru nkan te ni lokan te de believe ninu e ko le work ona o de igbiyanju yin lade
0: ami
1: mo de mo pe awon eyan na lona ka bo mi won ti re kokko wi pe eni tale tale ta moto lati dupo bo ba de po on yo kole to ta pada yo fe ra moto to ele to tun da ju gan yo fe ra ele to da yo fe ra pada to de je pe ara ara ilu ni o ti yo imoran yin fun awon eniyan agbegbe bi te ti wa kin yo da yin
0: e seun gan olotu alakoko mo dupe fun ore ofe ati anfani e mo de gbadua pe olorun a ma mu le ise yin tesiwaju
1: ami
0: e mo de ki iya wa to je obinrin akoko ta gberu nkan bayi kale mo ki won gidigidi ohun ti mo fe so fun awon ti o wa ni apa abi ti mo ti wa ohun ni pe e je ka wo dada ona ta to lateyin wa ibo lo ja wa sin e je awo bo mi e je awo bo mi lori tori e la wa se gbera wa kale e je ka evaluate awon to fe dibo yi e je ka avoid jagidi jagbon e je ka gba pvc wa ka jade ka dibo ka de avoid wi pe dibo ko se be mo gbadua wi pe olorun amu wa tesi waju
1: ami
0: e seun gan
1: e seun ti a pe yin ti e de je wa igba mi ti a ba pada gbo yin ipolongo ibo yin loku ye awon gbo lenu yin to je pe awon agenda loku ti o mo bo lasole ledun re e seun ti e n gbo ikanni west radio 89.3 fm e ja doki lohun ka mu ikede kan abi meji nigba ba pada de e pade awon ojogbon eto ijoko ojogbon se n te waju o e ma yi ko nbe e ku kale

Eka son o. Ako jopo eroyin agbaye lunde se tegbo yin lati ikanni konga gbon magbe. Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun ade goke loni royin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo wipe ibasepo China n lo ni se pelu igbelaruge won amusagbara lorilede Nigeria. Ipinle Oyo se ayeye isokan eleyi to wa laarin awon elesin ojes elesin okokan ojokan bawon ekan ekan ba ti se soro lori isokan eyi to wa laarin awon elesin gbogbo labe Makinde. Eto dibo ile asofin ilu Morocco n lo se akosile onka awon oludipo pereti. Trump kiche kaabo si Washington on woye fun oro tun ni se pelu isowo ninu iroyin re idaraya lagbaye iko egbe agbabolu agba oje lokunrin ti Nigeria yan Super Eagles oni won ti se ifidani loju nipa jijawe olubori fun awon ololufe won koju iko egbe agbabolu ti Madagascar ninu ifese won se ti piperegede fun idije ife eya awon orilede ile adulawo eyan Afcon ne bayi egbo iroyin na lekunrere. Ijoba apapo ti soro lori ajosepo ile eto jinle to wa laarin Nigeria ti China leka ohun amusagbara eyi ti won pe yo seranwo lati jise ina manamana ile ti o dara atunse ohun amusagbara wa ati ipese awon ohun elo re labele fun awon omo orilede Nigeria. Alakoso fun oro won amusagbara leka ina eni ti se Joseph Tegbe ohun lo foro lede lana ninu Abuja nebe tan tin seto igbalejo fishame ayeye ayajo eleke tadeni ogorin je won fi sawari China. Tegbe soro nipa anfani idoko wo awon ara China ohun to roke si ati bi yo ti se ja anfani nla bi ifowosowopo na bo ba le da lori afojusun idagbasoke Nigeria to nti afikun okun awon onisowo labele. Alakoso ohun o toka si bi ajosepo Nigeria ati China bo ti se waye nipase andorepo to pada di toni alajosepo tori si ohun amusagbara ohun amayederun eto toju lera isowo ati idokowo to nti awon kan miran. O se iranti bi ajosepo orilede mejeje ohun bo ti se bere ni ojo kewa ninu osu keje odun 1971 to nti bi ibasepo won bo tun se lorin laarin are Bola Tinubu to fi mo are Xi Jinping ti ilu Chinese lodun 2024. Ijoba apapo tin ro awon ajo ton ri si idagba soke ekun ojekun lati tele igbesi ajo ni idagba soke Niger Delta ninu eto eyi ti o se imusokan wa si ti idagba soke ekun ojekun. Alakoso fun oro idagba soke ekun ojekun Abubakar Momo on lo fi oro lede ni akoko apero NDDC todun 2026 lori ifowosowopo fun idagba soke ni Niger Delta eleyi ti o waye nilu Port Harcourt ipinle Rivers lana ode yi. Won ma soro nipa bi o se ye ki awon ajo ni idagba soke ki won wo awokose ohun pelu alaye nipa bi ijoba apapo se nsise lati mu isokan wa laarin awon eto idagba soke ekun jekun neti butoro orilede Nigeria. Awon olori elesin asoju ijoba ekan gogo ninu oselu to fi mo awon ajo awujo to wa ni ipinle Oyo oni won ti npe fun ifarada laarin awon elesin gogo to nti ibagbepo alalaafia pelu ikede wipe ibi ti ifura neti oro esin ikorira ati ipinya bo ba wa ibi ti iwu nkan be ba wa ko le si idagbasoke eleji oni ituma nibe. Awon eke kan ohun won soro na nilu Ibadan lana ode yi nibi eto eyi ti won fi sayajo ojo alaafia lagbaye fun todun 2026 ayeye ohun olomo awon asaju esin gbogbo wa papo be alufa ati awon asoju esin meteta to wa ni ipinle yi to fi mo egbe awon odo to nti awon ti oro kan eni to wa je akowe ijoba ipinle Oyo ojogbon Musbau Babatunde o soro nibi ayeye na lori itan ibagbepo alalaafia olojo pipe eleyi to wa laarin awon musulumi elesin igbagbo to fi mo awon elesin ibile ni ipinle Oyo
be lo wa ro awon olori esin gbogbo lati se ojuse gege bi ojuse ile to tobi julo nipa bi won ti se waasu to nti oro enu won o wi pe oro ile to le pin eyan niya lati enu awon olori esin nlo le da wahala idamu to nti ipururu okan sile laarin awujo Orile ede Morocco ti yan awon asofin tuntun leyin ibo eleyi to waye lana nebe tawon oludibo ti dibo ida meji din ni ogoji eleyi ti o kere julo ninu nkan bi 20 odun ni ilu ohun bi o tile je wi pe o fe to million 16 lawon eniyan to foruko sile lati dibo awon bi ida 4

Igbakigba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbebe ile bi ope lo ma se mi. Mo ma wo bi ti mo ti bere, mo de tun ma wo bi to ba mi de, ti mo de tun ri pe ibi to tun mu mi lo ibi to ga ni ogun foko re o. Emi gangan leni abata ka fi da tupa to wo mi sunsun to so mi daji tona wo kaakiri agbalaye Olorun ogun foko re. Mo ni se mi ati ile mi Olorun nikan la o ma yin iwo nikan la o ma gbega. Iriri mi leto eto ni iriri mi. Ekan ni West Radio na pe bi o 89.3 FM loju pona e. Alaafi Avenue la wakete fe si yen ni Oluyole ni ilu Ibadan. Inu kulube le mi tin jo sori ero agbagbe. Oni fi sayo loruko temi o. Iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa. Iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo soso lasola. Iba oyun unu iba shedi aja osupa yin mo bale bage. Ki ma ba sile te mo se n gbe ba folorun oba laye ogun foko re o. Gbogbo eti to n gba mi fun toso teni eti yen o ma ni di ana wole. Eto iriri mi toso e tun ma la o ma ga yata o ma la odu die. Mo ma tenu moro kan da yen lori eto mi pe sa ma se rere ma se daada o le je tori ti e abi tori tomo ti e gangan ni o. Bo sere o ba nbe bo de tun sere o ba nbe on to kan ma ndun mi ju ni pe a eyin te ki n se ere yen ko ni mo lori eyin nikan ori aromodo mo yin. Ayayayayayayaya. Abajo ti iwe mimo fi so pe a be se babawo lara omo lati iran kini titi de iran kerin. Ohun gbogbo to ba n gbe se nile aye igbiyanju wi pe rere po nbe ju bi lo o. Eni to fi gbogbo aro ojo aye e gan se daada to fi se rere ko ri nkan kan gba. A bo si bo si iwo to je wi pe ati sese bere aye re ibi ni. O jeya o jewe ya. Awon omo re o tu je nbe. E to to so e ma ga yata o ma la odidi e. E lo gboju ayo wo mi iyen ni oju opo Facebook fan page titi wa gangan at West Radio 893 at West Radio 893. Aboju opo Facebook temi gangan Fisayo Johnson Fisayo Johnson. Mejeji mole rokoso gba. Mi o ni pe rara lati wonu kukun du eto lo tori pe owo yen kun die fun tosan ti oni.

Olorun na lu pada ara arakunrin yen pada odun yen ti pe die kori arabirin yi rara won lose contact arakunrin na wa sise kun won ti ore e fa le lowo to je pe owo yen po daada o na ti dagba o na ti niyawo ti bimo ti se o ti se daada bi nilu to wa be iya na nje iyawo baba olowo atomo e okunrin de ni omo ti iyawo baba olowo bi obirin ni omo eni ti omo ore obirin ni ohun bi bi pe enikan wa ni ilu Ibadan enikan gbe ni boya bi Abeokuta hey ejesha life akoko sofo onikaluku sha pa gbe si aye lo omo ti iyawo baba olowo bi e ma je agbagbe okunrin lohun ele to je omo ore obirin ni ohun awon mejeji yen ma pade awon omo ore mejeji won pade o won ba fe ra won loko laya won fe ra won won be ri ani won ti ni fi ara won daada omobirin yi tokunrin yi ba ni lo nkan omobirin yi a se tori babe ti lowo lowo daada yen omo ore yen babe ti lowo tokunrin yen ba ni lo nkan a se gbogbo a se ko je ki arakunrin yen ma la rara pe ko sowo lowo e ore na lori ma wo to leyin ise ti ise rere ti baba e se ohun lo nje ngba na olon arabirin yi o wa ni a aba na ati ndagba je ka lo si ile je mu e lo si ile wa ko wa lo yoji si baba mi ka le jo so bi a se se igbeyawo ti gbogbo a se kun mu bi idodo efon arabirin sa mu okunrin yi lole gba to mokunrin yi dele o introduce her daddy ore mi re un de ni wu mi lati fi shadi ori nkan kan ko de sise lowo yen ko si nkan kan ko si ga ko si go baba ba ni le wa arakunrin ki loruko e o sa daruko e soso ni me aba e sa wo pe awon to ma nje oruko to nje yen awon olowo awon lola ni o da se ki lo nse daddy mo se yin ozu ni mo se yin ozu ni ohun ozu ah o da o omo mi o le fe nti o se yin ozu tori iya ti mo je nigba kekere mi o le gba ko mo mi je iru e itumo ni pe o gbodo lowo lowo daada iyen to bon bi pa ma fe rara baba ile arakunrin yi lo o le lo tefe tefe oro yen da o le laarin omodebirin ati baba e debi pe omodebirin o ko kuro ni le baba e o lo ko ti okunrin yen lorun okunrin yen na mu obirin yen o mu lo si odo ya e won kalaye won se iya nife omobirin e pa omo dada o se omo mi royin bo se se nkan kan igba wo nkan kan iya yi gba omodebirin towo tese amo baba omodebirin yi ko gba rara o lo mo won o le fe eni ti o lowo lowo igba ti omokunrin yi ati omobirin ma kuro lodo arabirin ta mo pada ile ti shu daada ibe la won mejeji ti kagbako awon aloko lo nkigbe won kagbako awon aloko lo nkigbe
oya wo yin da antet yin da kini kan igba awon eyin a awon ni nkan kan kojo kon saanu awon kojo kon saanu awon eyin a e lowo lowo e ni fonu e ni kini kan nkan kan le sa afidi awon bi merin won sa fi ti pa ti kuku barabirin ni ajosepo begede ma gbi na leyin ti won ba ni ajosepo leyin bi abi ose bi mefa arabirin bere si ni bi ati igbo arabirin yi oloyun fun awon aloko lohun kigbe oyun ma de ironu yin po farabirin pe eh bawo lo nje fe se o so fun oko e o ni nko ba ba lo nse le o yen ni a ba la won se fe se ta won ba te ni pe ka won lo yo oyun ko si owo kankan mo gbogbo tarabirin yi ri ko kuro lodo babe won ti fi jeun ti o ti tan awon o de le ma lo okun bile tori nkan ti o da ni ko ma ba se ijamba fun arabirin awon mejeji wajo pamopo pe kawon file bi pe ohun kuku mo isele to sele si bi pe ohun a ipo ohun a je baba fun oyun ti arabirin yen ni hey a ti gbo omo ale arabirin ru sotun pe hey ko si bo se fe je to ba ma dojo waju ta won ba ni oro gbungbungun laarin awon mejeji arakunrin ya fi pada bu ohun na ni lo ba lo se oyun o lo ba lo lo awon nkan bile ti o ye ko lo pe eleyin na asise agbara o lo yo oyun o nigba to lu awon nkan to ye ko lo o danu ru o se gbogbo nkan ka ma de ina penu arabirin yi jade laye o iyan afe sona arakunrin hey e mori ohun to hun olowo ohun omo talika ti ya ohun ni nkan kan o ma jade arabirin ma jade laye o jade laye o wahala ba sele arakunrin ba gbera lo ba lo sile baba arabirin ha baba o sa ndo bale eh yen ni e ki lo sele mo ti ri eri nbi se wo ko ni mo so fun e pe mi o fe ri e pelu omo mi ni mo ti ri eri ni abe ni sai mi ni lo ba kalaye lo ba se fun baba yi o loyun ni amo o de lo lu awon kan ti o yen ko lo awon sa gbedigbari gbe o di le iwosan amo kawon to de le iwosan won je odi mimo fun awon ni le iwosan pe nkan ti yan nkan ti baje pe arabirin yen iyen to je omo baba baba yen o ti jade laye o ko ti ku o baba ba ni o pa mo hun ewon lo ti lo lu aye re ha o gbadura fun yin gbogbo abi amo to nbe nbi e o ni fowo omo e ni fowo ara yin gbomo sin o

0: kaso sa.
1: E kaso sa.
0: E sumo mike e dada sa. E kaso sa.
1: E kaso sa.
0: Oruko yin sa ibi ti e ti wa.
1: Oruko mi ni Idris Okanlomo lati Jericho.
0: Idris Okanlomo lati Jericho.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: E pe sori eto iyen ni ose to koja.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: E wa lara won ti o fe wa gba abani fresh bread.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Ile se abani won ni ka fun yin ni bready bogini meji. Wani ka fun yin ni ready bogini meji e dupe lowo ile ise abani fresh bread ati ile ise wells radio 89.3 fm
1: lowo ile ise abani bread owo won ma lo kan ni lo ile ise won ni jona wells radio na ile ise yin ni jona
0: amen o
1: e ma lo re ma bo
0: amen
1: e de wa sa gba teru re na abada si buruko ni ba yin o
0: e
1: tin so aye tin gba ai ni gba ma do ni bi sa lowo
0: amen o
1: la hawla wala quwwata illa billahi
0: e seun gan sa ten go wa

asan inu asan. Iwa re ni London, iwa re ni Canada. Sebe yin le ni ile aye ise yin le lorun na ni. Iwa le jaye la laye to wa amo ko de dorun ko lo je baba nla ya nbe. Bile aye ko se rere. Gbogbo on to ba se nle aye itan ni leyin wa ola o. Fisayo ile mi tin pe mi jare. Boya yin ni nkan kan abi keji te fe ba mi so iyen kete tin ba ti dide leyin eto e pe mi sori ero ibani soro mi gangan ka jo soro po boya ikede abi ipolowo oja abi ti Twins Travel and Tours le fe ba mi so e pe mi si 09080337709030833177903 Radio Evangelist Money amalayawo mi tin tutu dede mo fe gbera nle mo fe gbera so mo fe lo ri je mo fe lo ri genu si lagbara lowo Olorun inu yata yoto igbadun ni mo fi yin le si iyen fun tose toni lagbara lowo Olorun mi ni bayin ninu rabaji gan ibanu je iyen lo se to nbo mo kiyin omoluyin logo enu mo so pe hodabo kedede mi ba ti dide lori apere ti mo fi tedi ise owo lo ma gbinu ya e ma ye kuro nbe o e wa nbe sepe.

0: Edu mare kofeli si shewa. Niwa ibati edabati gbinyan julori oke ipe. Neto rikwe gbinyan jule damba. Aba oke una lola kojo. Kirakita, kirakita. Losa ati loru. Shebi kavi lowo lowo ni. Kala kashi unrere. Lori oke ipe. Ogbe itoju ninu re awo ba mi oke na lo wa o nla fi nbe ni gbogbo igba we pe kedo mariko mi si ise wa nitori pe ise eyan o na ni agbara eyan be si no na logo eyan o ngba ladura neti ti osan yi ise yin yo gbe yin debi giga Eko leni bi bogo vita tunti mboi koni Weshredo 89.3 FM Eno tuntu ojome ta kambi abi Iriri mi Loko kokwa demi leno ona Onso ipe Ijejo agboni Kole dara noni Chema ipe ishe torina wa Ishe toba uki Bile walo wa Una lofa Ewe ma bino Anche mora ajodun ijo ti olorun gbele wa lowo ni ona lo fa te fi gbo mi ni ijejo gbogbo sise sise gbogbo yin na le o jare ise gege be ti se mo apija eto ise owo mi o ni dibaje ise owo eni kokan yin o ni dibaje ohun ti o ba se owo yin je ko ni wonu ise owo yin o Eku ile ni gbogbo bi te tun tin gbo wa ni titi osan yi atun ti wa de ni titi osan yi ikun ni Weshredo 89.3 FM Ona le gbo to kale si popo na laafin Oluyole City ni Ile Ibadan e ti mo ipe te ba ti gbo eto iriri mi tan eto ise owo na ni gbogbo eyin onise owo carpenter ni organizer ni tin yin ni eyin weather seyin na ti wa nbe Gbogbo eyin mechanic yi ti mo fi nki Chairman ni Oyo State General Comrade Yekini Abbas Baba mo ki yin o Gbogbo eyin shoemaker Gbogbo yin na ni mo ki Eyin amunidara Awon kan so yi pe biba biba bata o si ode oya Comrade Sikiru Olayiwola eyin na mo ki yin o Awon kan ni amunidara Awon na to je pe egbon ko si beyan o se ra sogun ko ra sogbon ko le wo be jade Gbogbo yin na ni mo ki loruko Olorun oba e to tun fun lanfani latun le gori eto ni titi osan yi Loruko awon alase ati loga loga ni nkan ni ta wa ye bere latori mama wa evangelist Mrs. Lillian Bademosi Mama ise owo yin o ni baje o ati tara ati temi nlagbara oba mi oke Loruko ga agba ni nkan ni ta wa ye ayo Emmanuel Ojo Oga mo dupe lowo yin o fun edide ti ajodun ijo Jowa to je pe eyin na te ti fara won e so be de se be o ke yin o loruko lo tu eto yi steven ige loruko awon lowo button mi ton ragba to ye mi ka ni ti osan yi ton ni koni sigini koni sewo engineer losan yi to dile agbara mu Sam Adeleri Ibrahim lo nbe lagbon ni kekoju si mi ka ba yin dore eyi te mo si agbon ni Facebook e lo anfani na e koja lo si ikorita na e ti mo pe be se nje ori ofe na lojo mejo mejo ise te yin se e koja lo be fi sibe ibe te ti gbe n sise owo yin e koja lo e fi sibe e wa se kini e wa pin kale e pin ka ke pin kale ke pin kako e mama ja soju popo at west radio 893 fm vampage at west radio 893 fm vampage o ti gbe mi lo leju
1: baba wo de sare olohun awe o leje
0: at West Radio 893 FM Vampage. Esa si fun efise yin sibe ati bi te ti gbe nsise owo yin. Eto ise owo na ni ise owo mi o ni di baje o na ni apeja eto. E ti mo yi pe labala labala le eto ye abala akoko o na ni abala idan o na ni abala akoko. Ki la nse ni abala idan apadan. Eyin na le npadan. Eyin na le ni dan lowo. Abala yi lati yoran na gbogbo awon ise owo kokan eyi to je pe o kale si owo onipo jipo yin. Eyin pe idan ti taye ba pa o yato si ti kende. Ise ti ken idan ti kende ba pa o yato si ti alaba. Na la se pe abala yi ni abala idan nitori pe opolopo mo yi pe awon ise owo kan wa to je pe ise owo ni opolopo ani se ise owo ni sa abala ile ti je lati ma je ke mo abala keje lori eto ise owo un na ni abala asiri idan asiri idan gbogbo yin te lanfani te wa loju opo e ti ri alejo wa won kale bi won se kale so e bon bi be mi se nwole ta pade mo ni ti se eyan ba dani loju eyan ma fogun re gbari ni
1: be yan pon mi ta ko sa ti lowo lowo
0: se ni se je awon lo miran oju o ma ti won lati se kini lati le fi ara won han ise ami ise won han ami ise won le fi mo won abi kin sadanwo ni awon to wa loju opo koju se mi kin bo odo re kin to koja lo sodo alejo wa eje kin fun yin lebo ele nja lato wa ara mi gan eko eyin te wa loju opo yen e lo fi sibe iru ise owo wo lo je pe alejo wa nse e lo wo alejo wa won ti wa loju agbon ni yen ami ise won le fi da won mo e wa soru ise ti won se ka to kan si won ka to ka to di odo won gan
1: eyan ru epe ta olowo lo
0: bon belenja on fi fun yin o da o e ti mo nta fi nside eto ni ojo mejo mejo bi eleyi won ni mi o daruko mi aruko mi o yi pada Sunday Afolabi yin na ri eyi te mo si emi lolope
1: oya
0: temi tayo adewu mi wa de o

0: Temitayo Adewumi won jaja tun wa leni boya leni ni be o tun leyan odun kan awon eyan de le salai gbo ifara oda eti mo pe ifara la fin side eto oya Temitayo Adewumi be o tun ti ro won tun lati mu wa fun wa ni ti josan yi
1: to mo ki wa ni to o ki gbogbo wa nile pe akujo meta to de pe to ba nitori pe kidi nitori pe ta ba ti ri awa to jo meta a ma kira wa pe aku ati adupo lowo olorun ba ledurun are to tun fi anu re da wa si dojo niyi ifara te niyi onu mo pe ni eru eru a ma pon to da mo ni lara opolopo lo je pe o mo se bi ka si nkan sugbon igbese to ye ko gbe ti ohun o fi je niyan laye ko ni le gbe o mo se loto gbogbo awon to ye ko lo ba pe ah edakun ise yi mo mo daju oju kan lojo ko si pe e mo je lo ba won jo to opolopo lo je pe to ba ti opolopo je pe o tu wa ba gan ti o ba le lo ba won o tu wa ba sugbon eru atu lanu pe ah ise yi mo mo e gbe ise yi fun mi loju re won si mo gbe ise re ise ayanmo re ise to mo daju daju won si mo gbe fe lomi eru ati le so pe e gbe ise fun mi njeje mo pe yo ba se mo soro kan wa ni pe ipolowo oja so lagun mu owo eni ti o ni emi igboya teru nba so le poluwo oja re ni be yo ba polowo yo kokko be latori enikan se enikan ko to je po lo si ori agbagbe mo ni eru a ma pa to da mo ni lara eru a ma so mo se a ma so oga to mo se dara dara a ma so je omo ikose gbogbo ntin gbọ mi olugbọ mi mo ro wa e je ka gbe eru ti se gbe kan oro olorun gan kan soro oni pe oni ojo ko le ro nkan gba lowo olorun so wa ye ko tu gbe aso eru wo o baba aso eru le ko le tesi waju ki wo na le je niyan ni di ise ojo re ko ni ju ba lori ifara titi jo mejo mo ko mo ki wa pe kolomo to kwa ki asori wa
2: Oh,

0: ya ba nsoro nipa amuni dara
1: oje number kan ya to si kan abawo
0: sa ba nsoro nipa ijade eni
1: o legbe
0: ta ba nsoro nipa outfit
1: oni tin ba diji oro ma kunle
0: awon kan lo je pe oba oke fi le lowo
1: ma ya gbadura
0: o wa ya lori sisi ona awon kan wa to je pe obirin la won yan layo awon kan wa to je pe okunrin la won yan layo ko de ni se boya eyan je okunrin abi obirin o lo elomi je obirin to je pe aso okunrin lo yan layo elomiran de je okunrin to je pe aso obirin lo yan layo e ma ni okan buburu o
2: ni wa nikan
0: onti elomiran yin to fe lati yan ni awon kan de wa to je pe aso eyi to je pe awon oloyibo ta ma ta pe ta mo ni kootu gege ba se ma npe ni yoruba suit o la won kan yan layo tailor na ni won igbami a tun le so pe fashion designer awon kan wa to je pe aso awon ton sere lori papa ton sare lori papa o na ni won yan layo amount am see sport wear awon kan wa to je pe ki won ran sokoto ta npe ni jeans o na la won na yan layo tailor na ni won
2: eni be jale lo bomo je
0: awon kan wa to je pe ti wa o na ni won yan layo mo yin pe karan agbada karan sokoto ati buba bo te je pe ko si ni bo se wu ko re ibe na lo je pe ise ti bere gege ba ti se so yi pe ko si ni ba araso ode oya o gege bi apija won na tan fi so yi pe awon ni amuni dara ko si be eyan se le wu ko re wa to bi o ba iwo so ko si kini e wa re o ti pe.

labala ashiri idan eja ka jende de sibi ni abala idan netiti osan yi abala idan ona le ti gbo awon amoni dara ona la mo wade netiti osan yi oda eja wa koja lo si abala ashiri idan abala ashiri idan ka le koja lo sodo alejo wa nitori ijoba akoko ori eto ise owo na lewa ni koni West Radio 89.3 FM pelu ololufe yin Sunday Afolabi itemo si emi lolope ha oya bawo ni ka se gba etimo ba se ngba to ba ti ri bi eleyi chicken fun alejo mi chicken anfani alejo mi tori mo mo yi pe alejo mi le ma fo kan ro no mo ti e ti so gan koni di mo ba ni kin gba ipe kin fi se kini kin fi gba ibere yen sugbon mo ti nso gan mo ti so ke to se kini ke to wole mo ti se kini mo ti so eje ka mu kuro lona eje ka kuro lona eje ka koja lo se abala ashiri idan te ba ti n gbo bi eleyi e ti mo pe abala ashiri idan o na lawo yen

0: da ati kini ati keji ewo lo rorun ise o rorun lati se kini lati ko ise yi se o rorun lati ko ati kini ati keji so rorun lati se kini lati ko ise yi kini awon idojuko to je pe ri nigba te nko awon ise yi
1: ko si ise ri ati kini ati keji ko si nkan kan ti o rorun be olo ni ma nfi nkan ro yen lorun ti en ba ti nipinu pe ise yi o oni ma fi la mi laka ati be oni o je okunfa ti ma fi je yan laye bo si sole ni be
0: to sole
1: be ni
0: ko si idojuko teyan le ri gege bi idojuko oda e je kin bere eyin te ti wa se kini te ti wa je oga leni te je omose ngba kan ta ba so nipa owo ikose ni igba teyin je omose bawo leyin se ri si igba teyin na wa je oga yi ije owo ekose eyin na se bawo le se ri si se eyin gba se won gba lowo yin
1: be ni won gba owo ikose
0: kini pataki e
1: pataki owo ikose na ni se ri bo gba won oga ti won ko mo nise ko si kankan to take won lati ko awon mo yen nise lofe sugbon awon mo ti a fe ko ni ise lofe si won mo pataki ise ti won wa ko ele ise ti won sanwo fun gan si won mo iwulo re se won o fun oga yen ni koriya lati so pe nkan bayi lo tun ku ta tun ko yin o ka to wa so pe won tun wa sanwo e mo pe won ni serious ba ni owo ti a gba lowo gangan fun owo ko se yen gangan ko ni pataki ise ta fe ko sugbon a fe je ko fi won pe awon ti ma ti wo pe iye bayi mo mo san o won le serious lori ise ton wa ko gangan ni pataki ta n pe ni owo ise
0: oda opolopo lo je pe won so yi pe ko si ni ti o ba ti san ekan o na la o gba to ba se kini to ba elomi yo so yi pe ekan la fe se kini la fe gba owo ise yi awon kan ma n so yi pe die kilode to je pe o fi ma n ri be pe to ba ti san lekan yonda mo yonda e ma lo awon kan ma n so yi pe boya e meji kilo fa to di ma n ri be
1: sari lagbe ni pe ka san owo ise lekan na ati ka san die mejeji nkan kan na ni won jo se gẹgẹ bi mo so lara kọkọ ni pe owo ti a fe gba yen gangan ko ni o je pataki owo o ise tan fe ko sugbon omo ti a gba owo pe lowo re for instance in si oga ni ko mu ye bayi wa be a bi 2/3 oluwa oko san e mo pe yo yato si omo to je si pe o san 1/3 omo to san 1/3 o le ti fe mo ise tan ko je ti pe yo ko bi ise ti o lo mo fi ise yen jeun ti o si ni pada sodo oga to si ko ise mo
0: ti o ni pada
1: lo sodo oga to si ko ise mo
0: to ti ko ise mo
1: beni
0: nitori pe o ti gba nkan
1: to need
0: mo ri ogbokan de mo nbe.

0: Lonely I am me. Ay, cámbiese o no. Ah, e ka san gbogbo ara le patapata. Gbogbo yin ten gbo wa kaakiri gbogbo agbala aye. Awon kan gbo wa ni Dublin, awon kan gbo wa ni Germany, awon kan gbo wa ni Italy, awon kan gbo wa ni Belgium, awon kan gbo wa ni UK, awon kan gbo wa ni Europe, awon kan de tun se kin, won tun gbo wa ni Africa ti Niger ta wa yi ganga. Eka san o, eka aro o, eka ale o. Ri pe awon kan wa losan lowo ta wa bayi. Awon kan de wa laaro bayi. Awon kan won sese n dagbere pe o daaro o, a fe lo sun o. Eh ka biesi Olorun. Ise Olorun ma se kini, o lagbara o, o tobi. Bo se nse nkan e, ohun lo ye. Eleyin na ni mo fi n ki gbogbo eyin ara ile patapata pe eka san. Gbogbo eyin onise owo, gbogbo eyin onise osu. Gbogbo eyin onise ijoba, gbogbo eyin iya wa, eyin grandma, eyin grandpa, eyin grandfather, a ki gbogbo yin patapata. Eyin sister wa, eyin brother wa, eyin uncle wa, eyin auntie wa, eyin aburo wa, eyin egbon wa. Kabiyesi, eyin mommy wa, a ki gbogbo yin patapata wi pe e ku irole o. Ni gbogbo bi ti owoja ikanni to n fe de lelelelele, a ki yin pe a ku owuro, a ku afomo eniyan se. Gege bi mo se ma nso, igbiyanju ti yin ati igbiyanju ti wa ni ile ise yi, ko ni ja sasan lagbaro lodumare.
1: Baba mi, baba agbalagba, Olorun mi, Oluwa mi, atobajaye, atofise ogunran, pari pari ola, kiki ogo, kiki agbara, kiki mole, kiki ore.
0: Eto akanda ida na lo n de seti igboyin lowo lowo bayi ni ikanni West Radio 89.3 FM. Your preferred awesome radio. Kanga agbon magbe to se be ku fun omi ogbon, omi imo ati omi oye.
1: Oba to po koja riri, oba to tere ra koja aye, ipari ibere opin oba mi, alagbada ina olori aye, ekun oko farao, oba to faye mi dara, o to mi leke faraye, opolongo mi faraye.
0: Je kin kokko to ra foriji na tori awon ololufe wa ti won gbo wa ni ose to koja. E ma binu, oni bo se je ni, ko nse afojudi o, gbudo afojudi yin. Tori pe yin na le wa nbe to ta fi wa nbe. E ma binu awon kankan lo se kini lo seyo, ni o fi je ka raye si lori eto ni ose to koja. E ma binu, egba afu abi a to ra foriji lodo yin, e de gbebe wa. A mo pe eyin ololufe wa, eyan dada ni iya awon abiamo gidi, awon baba gidi, lo n gbo eto yi, awon grandpa gidi lo n gbo eto yi. E dariji wa, e foriji wa, e se gidi gan ni. Thank you very much. Mo fi asiko yi ki gbogbo awon loga loga ni ikanni yi. Mo bere lati enu iloro lohun, ta fi wole si ile ise wa nbi gangan. Mo ki yin, mo tuwa lo sodo awon loga loga, latori oludasile ikanni yi. Mo ki yin ma, mo tuwa ki gbogbo awon loga loga wa ni ikanni yi. Eku ise takun takun, ile ise te bari to nte si waju, awon osise be nse kini, won sise takun takun losan loru. Mo kiyin lagbara Olorun, owo yin owo temi na la o fi gbeto wa lagbara Olodumare. Oruko temi o yi pada Oluwa to sin GOP Gameto praise. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé kò ń ṣe mí nìkan náà ni mo wá lé ní, kò ń ṣe mí nìkan náà mo máa ń ṣètò. Ẹnì kejì mi ti wà ń bíbí, ẹni tẹ mọ̀ ni, ó wà ń bíbí. Ẹ ó gbóhùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbóhùn ẹ̀. Ó yá bá mi gbóhùn sókè Esther.
2: Ìbẹ̀rù Olúwa ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Ẹni tó bá bẹ̀rù Olúwa, àti ṣe rere kan kò ní ní lára. Ṣó ìwà wọ̀ ọ̀rẹ́ mi, ìwà rere lẹ̀ ṣó ènìyàn. Ọ̀rọ̀ yìí ni mo fi ń kí gbogbo wa nílé lóko lódò wípé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ tèmi ni Esther Ọmọwálé Ọlá, aya Adédèjì Ìṣẹ̀lẹ̀, ọmọ Adésínà Ṣodẹ̀kẹ́. Mo kí wa wípé a kú ìgbìyànjú àtàárọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá mi ṣe sọ. ọba òkè yóò dé ìgbìyànjú aládé àòdẹ̀ní ṣe lásán lágbára olúwa.
0: ṣúgà já.

Ohun ti mo fe fa yo ninu awon nkan ti mo so yi pe ninu ohun ko hun to ba wa ninu ipo kipo to ba wa marura epin ko le jeyan laye. Ohun to ba pere lo ma je. Awon eyan le pe lorisirisi oruko won le so pe eleyi ko mo nkan kan won ko le ja mo nkan kan sugbon gan kan ti wo gangan ba ti pere to fe nu are pere tori pe ninu ahan eyan agbara wa nbe ma de sagbara yen lo ohun ko ohun to ba ti pe are ohun lo ma je. Esther o ti e mo wipe awon nkan kan ti e ma nsele to je wipe ti nkan yen ba ti e sele awon ipo mi wa teyan ma ba re eyan teyan o lero tele teyan wo pe ah sugbon eni ti o ba wa ninu emi a di ahan e mu pe mi o gbudo so nkan ti o to ni asiko ti mo wa yi.

mo fi asiko yi ki gbogbo eyin ololufe wa pata gbogbo eyin to je pe en ti eto yi leyin mo ki yin e se gidi gan gbogbo especially awon listening na wa mo dupe lowo yin e se gidi gan gbogbo eyin to je pe en ti eto yi leyin mo dupe lowo yin e jo ipa oni kun yin lagbaro lodumare be se ti eto yi leyin owo olorun ti eyan kan o le ri amati aye yin leyin.

0: sọ gbọgbọ awọ akanda ẹda e je ka fi igbagbọ wa sọdọ Ọlọrun looto eniyan le ran wa lọwọ o ṣugbọn iran lọwọ yen ko ni debi ti a fe ko ni debi kankan ṣugbọn ti Ọlọrun ba dide iran lọwọ fun akanda ẹda ah sister mi akanda ẹda yan wo re pe ah mi se mo ah se ni yo ri mi ni koriko ti mo wa ni eh gbagbe ipo to wa Ọlọrun lo nṣiṣẹ lọwọ e je ka fi igbagbọ wa igbẹkẹle wa si odo Ọlọrun oun lo se on gbogbo tenikeni
1: ko le se.

Oluwa to sin ti yo loke o gogbo irawo eh kabiyesi olohun e sta ti yo loke o gogbo irawo e ka bo pada ito akoda idana lo ntesi waju ni koni West Radio 9.3 FM abala ikeji na lati kan lu bayi lori eto akanda ida nkan meji la mu wa le ni mu wo ba se ma se kini ba se ma to papo to ma fi do dindi kabiyesi olohun

0: mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati igba iwe ni ba ma ti mura sile
1: ba wa ibada si oko ba re to atota
0: emi Michael Ade loni ke ma gbo Wells Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan e ma yi kuro nbe.

Ay, prof, voy a ocollarle, no. Baba wa lori to yo ma ki. Ya ba si ba wa to odojo mejo nu ke to pade prof. O da mi da lu ninu. Egbo asamo oro yi ti won fi gbeyin odo niyanju o. Ola tomorrow, ola loyun. Ola loyun o ati imoru omo ti o bi oloye de so ngbo mi daada ola loyun ati imoru omo ti o bi tori idi eyi iwo odo yi se jeje ku de mo wa wuwa to je wi pe bi an ba wu si o so le gba mora iwa to ba ti an ba le wu si o to le gba mora ine ko wu si yan ola loyun o ai maru omo ti o bi

0: sọ mu ni laarin kadiju kala igba mo yi biri o ade mo yi pada o ki gba re ko mo yi kan wa lagbare leduwa oni lori oro la olohun fun o lowo kenkele sore sinsi fun o brezi du pa luke luke sa won te ejo jegbe oran ti ola mo pe ola loyun o ai mo ru omo ti o bi yeye ni ko to si o lenu eyin ololufe wa se n gbo mu ni ola loyun o ehin prince lategbeda ola loyun o alagba ore mi daada lati ku ola ola mo loyun a mo ru omo ti o bi un shama kan gale gale bi ki won ba mi da seto yi en ibere fun toni oda eje mo nbo hun bi 0916893 1000 0916893 1000 0915333 4893 0915333 4893 tabi is ah oda ti ibere won ti fe
1: dawo
0: ki le ba wa so o ki lo
1: ko
0: hello to farabale to ni oda eje mo nbo hun bi 0916893 1000 0915333 4893 0915333 4893 tabi is ah oda
1: Hello?
0: Ki loruko yin?
1: Hello?
0: Hello? To, farabale. Won mo kikini kan lori kiyin oni mo fe ke so ki nan ki lori kiyen. O wole laaro, o re ni wole laaro bo ba doru ariwa so, ki lan ki be. Wole o wolu laaro. Gore ore ni wolu laaro o wa dale ariwo so kilan kibe muni ko mo fe ni ke ni se yeye tori pe o mo nto la o wi oda o hello
1: hello eku to lo
0: yo da fin o mo ba ko un o mo ba la te gbe da mo mo pe wa nbe anyo Oya o mo gbo o
1: omo tuntun ni o
0: ah omo tuntun omo tuntun oda
1: nigba ti won ba bi ya ti won ba bi ni o dun nigba to ba ku ojo nigba to ba ku lojo ale awon eyan mo
0: o mo pariwo yin orerin wole laaro o ba dale ariwo ata oda ifarabale ke gbo eja pa won mi laaye esim dupe Muni omo nto lo so la loyun ati mo ru omo ti o bi won lo wo kinki lowo o bere si fa won aye awon eya o fun se leya hello
1: hello
0: hello ki loruko yin bo e tin pe o
1: e pe to
0: esin yo da fi adebayo lati akufo

E ma gba pe wipe abala meji le to ni abala akoko la wa yi eyin a wa ku ogun le ngba to ba di ago marun abo ago marun abo ta ba gbo po lowo ta netan a kala baba abala keje nibi ta ti ma ngba alo apamo ati alo nitan sirere si gbogbo omo ni keji re toro ti momo tola obi o bo ba ni lowo lole mo penu mo fi egbe re mo fi won seleya bo ba ndan fun o lole mo fe egbe re seleya onkun to ba ni fi sanu omo ni keji toro omo to la obi o ola loyun o

0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Ekaabo pada sori eto awari ife. Oda ike mo gbadun orin e pupo pupo ju. I'm a boy is in Akib Karim. Eto awari ife o na lo si wa lori afefe o. Ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Abala akoko eto awari ife o na la bo si bayi. Abala akoko yi o nla ti man gbara wa ni iyanju gbara wa ni moran. Kilo nlo ni igboro laarin ololufe. Oloyinbo npe awon nkan kan ni misconceptions. Awon nkan ti o ri be sugbon ta awon eyan ni be lori. Tabi boya awon iwa abaje kokan ta ma nwo. Tale toni ibi re bayi lese mi tu gbe mi re.

ti ri arabinrin kan to n fe fe o. O ni gege bi ise awon gege bi aladura awon dide. Awon jade awon lo kaakiri eje agbadura eni bayi bayi bayi to lohun fe fe yi. Olona meji la awon ti gbadura na ti so fa won pe eni ti omo awon fe fe yi ko jo po ma da to. Awon ba omo awon soro o obirin mi si wa ti o fe ko le fe eleyi o. Won ni bi ta won ti gbadura won so fa won pe omi alaafia le yin to toro eni to nbo yi o daru o. Won la won de pe omo awon awon salaye fun sugbon se lo fa awon rerin o. Won ni mama pe gbogbo wahala ti mama ohun ti la koja lo njo ma ronu be o jare. Mama ko si nkan kan ti ya ba ti je iyanju ngba mi eru a ma ba yan. Gege bi ipe tawon to pe wole lala kokon so n so pe wo mama nko wa insecure na ni pe tori po birin mi won o nbo nu ile won. Mama sha lo un bere si n gbadura fun Olorun oni jo sise o. Olorun a de ma to sona iyawo ti e l'Olorun a fun o. Won ni sugbon omo awon yari pe ni to won a fere o won de jo se igbeyawo. Be awon na o da ki adura o awon gbadura fun won o. Won ni sugbon leyin osu mefa ti omo awon se igbeyawo pe larabirin yi. Won ni omo awon ti o le ma pe awon o wa peju e kan lojo meji. O wa deni tawon o ba soro lose kan ose meji ngba mi o. Ko ni pe awon awon o tu pe ko tun ni gbe. Nigba ti o ba de ba won soro kia kia kia lo fi oro na se. Ki lo n sele gan ah mummy ko si problem ise ni ise yen tight gan. Sebi ise kan na ina lo n se ko to gbe yawo. Ba ya ni mama ohun jowu mama ba ah mama na lo na rora fa seyin pe well o se ikuku se gbe yawo ni looto. O ye ko na ti ni yawo ti ka won rora fa seyin die o. Won ni sugbon omo to je pa won oni bere nkan lowo e ti o fi fa won. Awon wa bere si n bere a ma fojo dajo a ma fosu dosu. Aburu etan le ma soro lojojumo won ti bere si n kanra mora won. Nigba mi ta won ba pe iyawo e ni o gbe yo jagbe ma won lori fonu ni o. Yo ki gbe ma won lori fonu pe ani ko si nlese. Mama ba ni lojo kan la won ba dide. Omo awon lomo awon o ma je. Ti o ba wa awon awon o wa omo ta won lo. Awon ba de dele omo awon o eku ile o. Iyawo omo awon ba ki awon bi eni pe awon ati ejo jalana. Omo be eyan se nki eni teyan ba jalana. Ye eni pe ko ti itan nu eyan da be. Keke bi agbalagba won lawon o ti e fi kan se kan pe ti o ba je toluwa lase o. Won lo ba wo de wole lo pe oko e o. Lo ba de so lede oyinbo your beggar mother is around. Iye e alagbe yen ti de o. Won ni oro yi ba won o le omi ju sa won loju. Awon ti da lagbe nle omo awon. Bo ni e se je. Awon pe omo awon si koro awon ba soro ki lo nsele. Ese wo la won se yawo e kini lele e kini ti bi bayi la ri bayi mi ori. Be lo ma awon so fun ke mommy eyin lagbalagba. Tomode ba se nkan se mo omo sin yen koko moro yen so be yen. Eh ti bi ti n ba pe e ti bi kini ko eh ki mama ma binu. O da ri tof mama pe ohun ma fowo sa account kan. Ko si gba tan.

0: account yen ton ni bowo nbe to ba je pe towo ni mama ni lo owo ni yen oto sugbon iwo na oto be lo ni mama e ntenu moro ju wahala yin ti poju to mama ba lo on ba tu pada si le sugbon ko tan loko un mama ni bi osu melo kan leyin igba yen baba awon ba pe awon pe won fe ri mama awon o ah amadupe won la won fe ri wa loni oluwa seun awon ba de de be lo ba salaye pe ibi ise ohun won gbe ohun lo sorileede America o ibe lo won o ti ma sise bayo ohun ati yawo ohun awon jo nlo ni o oluwa seun olohun a sona yin rere o e ma gbagbe ile o owo ti bi owo ton won mo pe wo na ni aburu e bi ba e ma se yanu gbogbo e lọlọrun o se o ibi ti mo moro ilore o mama ni lati gba ti omo ohun ti dorile ide America o ti le lodun meje bayi o awon oro ma awon ba soro o afi bi pe won ko irori bi oro le kuro lori omo awon o nigba ta buru e ba pe iyawo e ni o gbe pe eyin a gbe yi beggars be won fun lanfani ati e ti begbon e soro o boya laafia lomo won wa bi a ko si laafia won o mo o mama ni oro yin ko on lo mi nu gidigidi gan ni la won na ba tu no se si tagbadura na ni se ba ti so tele eni ton mo yin fe yi ko nse e to to eleyi adomi alaafia idile yin ru eleyi de ti ba je bayi o alaafia lomo yin wa sugbon ati ja kuro ninu ajaga obirin yi o le o ni mama yi wa nbere lowo awari ife lale yi won ni abi kenyan mo awon e to jaburu egbon e to lo tan guro yi ou na tin ba won soro ati gbeyawo awon ni ko si nkan to jo bayi o tegbon e la se nje lenu iwo na tun gbe ti e de ekeji ni pe awon wa fore oro lore kan lore yi ba so fun awon pe ohun a mu awon jade lo si bi kan ibi kan ati bi kan ati bi kan won wa ba won se nkan kan ti o ba nkan ti yawo e fi bo loju je won ba ba won se kini yen ti yawo e fi bo loju yo wa le boyo fe bi o fe yo wa le ndodan ni aya ide ni aladura lo n to hun o leyin ka po lohun ka be lohun pelu hun wa ni koro yara abi ka lo le ijosin ka lo be lohun ohun o tun moru eleyi o ni to to hun fe ri omo to hun bo kin se bi pe ko hun fi nkan fa wa le mama yi wa nbere lowo awari ife tale toni pe to ba ja wa ni awon kila o se abi ama awon oro mo awon fodidi odun meji nkan ko se lori Facebook la won tin ri photo omo awon iya well fun lanfani ati ba won soro o be afi bi igba to ti so mo awon digbe odani ti o le gbeja re o won wa nbere lowo awari ife won ni imoran wo la fa won kini ka won o se se ka won o gbo sore to so pe ka won o lo bi kan se bi kan won o fa wale e to lohun fe se gbe yawo iyeru nba won okun na ma tu se se gbe awon ni ko jo o tori ife o na la se da ololufe 0916 893 1000 tabi 0915 3 4 8 9 3 tabi 0911 3 9 8 9 3 Ekale o.
1: Ele o.
0: Ele baba, ekale.
1: Efeke na o.
0: Eshungo sa.
1: Awon ama wa o le bo ha o.
0: Ami o lagbara Olorun.
1: Igba ti won ti so la koko si mama, lo ye ki mama ti di amore atura ti ti. Yes. I'm a living witness. What is she there? She come and call you. Sir, you could look but now your balance.
0: Oh, my show.
1: I found the shape of you. So, any time that sour lay, will it get her
0: amount?
1: You know, could you know, Uncle? Could you have some? At the end of it now. Oh, my Lord, you. Come at dog.
0: Come on,
1: Mama, you worry around never go what answer about our Yakonon, Colombusha Noa,
0: come on,
1: ti o ko so fun je ko pe ore to ba gbiyanju e emi e lo ma lo si o
0: o ti da igbepo lori ila e je mu awon ipe mi baba e seun ga e seun mo dupe hello e kale o
2: hello sir
0: Mrs. Akinla e seun ga ma
2: e ti se
0: so e wo olorun ran olorun
2: o ti temi ari ke lara nkan ti mo tu you are on very day, or my Tiloni case is your co or three or for that. You want to know what the division is doing. You are on convey, Lomago Coffer. Okay, I ain't come up from one day, come up for one day, for me, day or more. If I come up on what don't she more, or after she let them no more, so put to farewell. But please, see, and you only put to the Catalaco. Is it there? Yeah, no, my wife,
0: Lady Bear,
2: possible, but rather, we know to have a dear more, I told you, your mother, come out with three for a moment for a red, whom I know to want. Come out, you know, to be no day, on Jaya, mom, oh, no, Jack, come out, my own to you. That's bar alone, my father was in it. Well, it took a wet, won't play for you, and the cut of the head won't be there, will not match
0: your name, she be
2: long after what you, not bar alone, I want it,
0: father.
2: I come out for one day.
0: Hello, Ekaleo. Ekale, sir.
3: Olumi Ismail. Mele yeri lo komi.
0: Ekale, baba.
3: Kale.
0: Yes, Ekale, sir.
3: Tani mumba soro ida.
0: Wells Radio Lengbo, ayolor kotemi.
3: Eyin ati ore mi olomiye e fo won jora yin ni
0: Olorun lo se be baba
3: baba olomiye e baba mi ri e ba mi ti eyin o mele ye ni pe
0: a ma gbo baba
3: Olorun o ni se omo emi ati yin ni omeye
0: ami o ami
3: tori omeye ko lori ti o se fun iya re leyin ko dagba ko fo lo
0: ko de fo lo
3: No, ni sawon ma wa be
0: ami o lagbara olorun
3: o wa ni ilu eko ni o wa ni nigeria state ka kiri ni omo wa alaanu omo olorun o se
0: ami
3: akoko ni e pe ogun ayawo ka ma jọlọhun kan ayawo tan mo wo ba fe yan ayawo ti o mu yo oko ni ya awon ayawo ti o mu yo oko ni ya tan mo e mo ko ma te mo ko won leti pe so ti ri grammar so ti pe grammar so ti fun kin ke ni eran de ya grandpa so ti send owo re bi won tori e mo ya tara wa biyan ba ni ekan to ni owo lowo to ba fi obi pu to ba si ki ko ni ran ti aburo ni ki o ran ti iya to bi biyan ba fi le gbadun egan eyan to ba lowo lowo biyan ma kiyawo e yawo e ni o seri kiya yen komo na o fi ogun kankan fa ni yen wale adua ni emi mo pe oyan to mu yo so ni jo kan eyin ya yen to kan yo so ni jo kan ti o ro bi ya re lo bi pada gbadu re iya buru to wa le se mari gbogbo nkan pata n to ba da o fadua n to ku de ka to
0: fadua fadura
3: ka to ku wa la je ya won mo wa
0: ami o ami
3: oye ismael
0: Eshonga baba mo dupe sa o eshonga hello eti wale o e kale hello e kale o
4: e kale pa o akweto
0: eshonga sa oruko yin sa
4: ayokunle
0: lati
4: olakunle
0: lati olakunle ko lapata e kale sa
4: omo wa onisin yo
0: ami o ami o ami lagbara olo
4: mo ro bi ayan se ro ore e ka mi lara o fe le gbo mi loju eyan sugbon o ku ni lo ro adura ni wa tubo tera mo
0: wa tera ma dura
4: o ma wa o ma ti o da kankan eyin o kin da
0: eyin o kin da
4: o ti eni ta fi se agbara okoko pada sile to ro ta bi o ya were ko le gbadun
0: nkan kan sasele
4: a pada dala nkan ta fe solo a pada solo solo ma je aso
0: ami
4: ti be lo lori aduro to fe se igbeyawo gbadura o fe se ikun naa lo gbogbo iranlowo atagbara ti a ba le wa sa lati ran ọmọ yẹn lọwọ
0: Hello, Ekaleo. Hey, hello, Ekaleo. How are you?
5: Ma. Era so ko yin nile lo so
0: be ni mo ti gbo hun yin
5: yes sir and boy say ni ke so gana yen
0: okay
5: ni pe won need adura ko gba fọlọrun pe aso ni mo ni ko kata normal ololufe ti won gangoda won ri mo amọ ka gba pọ mo yen wa laye seri ko tin te yan se laye asipa mo ni eye ma soko ni jokan
0: lojo kan
5: ben ti mama ma gbadura kon le ma so fọlọrun yi pe mo gbudo wa laye ti nkan se somo mi ma fi ja o ma ja ti eyan lo nse lasipa mo ni o na gbe fun e igba toju ba ma ka lo ti firi yen ba ma ka loju eni yen to ba ma fi lebi yen le inu iya ni lebi yen ma pada
0: ma para si
5: tori omu ma so lojo kan o si bo se wo ko ri mo ro pe blood is thicker than water
0: yes so
5: e ja san wo ni jokan a ro ti po na ma ni iya ni
0: ni iya nbi kan
5: beni ki mama ko ti mi lati ma gbadura ko ma ye ko ba won fa wale o ko ma ba ton fa wale awon gan boya irole e lo ma pa won tori won aya ni were ni oni jero le koni jero oko ton ba fa wale
0: ton ba fa wale
5: ko ti sile kokko ma bi olorun ni oba te ri ki isoba aka ki gbe leyin alabote
0: bene
5: a tu sile ni joko se ba temi gbagbo a tu sile ni joko se wa ri taburo a le so pe tori pe moto gbayan moto na ko ni wa tu fi gbe moto na ni wa ti
0: won ti fi gbe o
5: ben won le tori pe nkan kan ti sele se gbon kan ni kaburo wa bo se wa o kaluku lo ni ni ajo aye
0: ben
5: mama ni kan tubo gbadura ko wa bi olorun ko olorun fi awo taburo ba te te ko fi sore won
0: adura nla
5: ti oba nla to ba fi yawo taburo fe fe yi to ba fi sore won won ni ran ti te gbon yen mo
0: ti te gbon mo
5: wallahi a ma so wo wo lekan kan pe egbe na de wa bi kan ka ni yawo e ri bayi ko te yan ba ri igbadu iseju kan ninu iya odun mewa ko ni ran ti mo
0: ko ni ran ti mo
5: beni ko ba ri igbadu lowo yawo ko mo ba buro ba fe ni ise ko ni ran ti eni yen mo olorun de ba wo si te pe ile meji lora
0: beni
5: ko pe aburo joko ko jo joko se kata kan ka fi kokan I ta ba fe se si temi ati ejo mo ka de jo gbadura ko ma fi tegbe ma ran leti pe nkan bayi ni mo so fe gbe ngba yen ti ko gbo so ribo jita iwo gbo kini ajo ti e na ko ma ri je
0: ko ba ri be
5: ko jo ma jade adura ki yen na ke ti e ko ma ji adura ni mama ni ji olorun a de gbadura won
0: ami ami
5: olorun a gbadura won eyo ko to wa lowo won a le mo won lowo
0: ami o
5: satani o ni gba lowo won lagbare leju ma ri gbogbo nkan ni rere ni lele olorun a je ko le se fun eni mama na a de
0: ami ami
5: e se a tu pade lose to bo a lo ni joko
0: ami lagbara olorun
5: olorun a de toju leju wa lo
0: ami ami
5: e se ma tesi wa
0: jo o e se ngo mo dupe o e se o mo dupe ma

0: Hello, e ka le o. Hello.
1: Hello, bola o so.
0: Bola o lati bo.
1: Lati bere.
0: Bola o lati bere. E ka le o.
1: E ka le sa.
0: Yes, sir, e ka le. E je ngbe iroyin.
1: Lori ite temo ala le yi ko gbo alagbo. En ti o kan logbon. Won de tu kita ni lori obi ti won ba tun ni.
0: Yes, sir.